0: radio.
1: CKBFM 103.5. La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Toubandam.
3: Ray say non
4: Olof jaay neena fetal guma fekke saxam tuyam duma jaaxal
5: bo beugé xam borof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
6: bëgg sa mboros baax bala nga tamli osal woñ bi
7: la barawol namp boy bajant lu ëpp bëgg ci biiru xaban te ke ndegu
8: wala jaay neena seydu bubu ba fa la neex su misan
9: tak takal mbop baxalutu mbana
10: lu dé bu na be xeyñ buñ ko sulut
11: olof njaay neena luy naaw moo neexa sànni
12: olof njaay neena suul ker du ko dee feeñ sumu mbër làng ak moom ko gën muy bee daan ngay ree
13: olof de dafay wax bopp bu dul jégg ndigal nag kenn munu caa def barke
14: njaay dafa wax ni wure càngam loo ma gënal ku ma dàq yóbbu ma ndoluñ
15: olof njaay neena ñi mën a kott amuñu mbaam
16: olof njaay neena boo gisatee tan di yàpp sax noonu dàq ko saw yàpp lay lekk
15: olof njaay neena ku ne ci njaw bu yàggee nga doon njaw olof njaay neena fi ñuy feese kenn dafa jëyu góorum
17: waaw di wax ni olof njaay dafa wax ni ku war ci ñay ba wàcc loo war di xeeb ko
18: olof njaay daa wax ni atub gaynde forlu tes
19: kuyel ñay bu ñëwee ci déeg kuyel mbott wala mu bole koog ban ba na paaj
3: olof njaay daa wax ne rangoo ñi baadoo la mooy siin cerey buur
17: cheikh baabi olof njaay dafa wax ne ku dem ba ci àll ba mere sa baam tax nga rey ko dama yenn sa suuf
3: waaw olof njaay dafa wax ne ku folli dubbu wi la tax a falu sa folliku mën na laa bett
10: wolof njaay ne la la regg muus jeexalut ak mbana
5: waa Cheikh Abdoulaye mag ñi de daa nañ wax bukki wiiri wiiri jaari ndaari
7: wolof njaay day wax ne ñabub adina ut jërul yoonu torboo aatana
10: wolof njaay day faral di wax ne ku féexlu ci kerub caxat war caa gërëmaale xamu law
0: wolof njaay nee na baag goj ba ko defu ñal boo xoolee goj ba baag def ko dibbat
15: wolof dafa ni ku xamul mbaam de mooy foon waxu gannaaw
10: ku yëy ba yëy yaxug bukki yëy nga yaxug yëy këtu yax
8: wolof dafa ni borom ngàdd yëgul borom pañe
6: ku nu rafaatale jàkk faat waxtu waru la
8: wolof dana adduna de bu cere waaye def na ko laalu
3: wolof njaay dafa wax ni bare ndox mbaa bëgg ker bu sedd ku mu tax di suuxat jana tam ndox dana jeex te doo gisi xob
10: olof njaay dane weñ gaa nga bañe ca mbànja xaan nga
2: ngor mooy sima benn lay tooye fu mbokkam dikke mu ànd ak moom ngoree bi mooy kàkkatar melokaan wu ko nex mel
1: olof njaay day wax ni moytul laax géej ñu laax géej rankal dana jeex dana laax tooy
20: olof njaay daa wax ni bu gopp àttudatul cour jekki jeex na
6: wax ju ñaaw dëkkul fa mu jëm fa mu jóge la cosaano
21: olof njaay dafay faral di wax ni ndigal day caabi la bu ëppee di ubbi bu manqué itam di ubbi waaye bu yemee yépp na ubbi
10: olof njaay dafa wax ne jéem télé bàyyi gàcce néew ca
22: olof njaay nee na ku sa démb taab bi doo gë sami xeerum jàmbor
3: wala fa daf ne ganaar bal ko xeebal aku ndax ma koy baalaate la
8: mag ñi dañ daan wax ne boppum jox day yàgg naa bëttum ñett te kenn mus sa gis mu ne bàyyam sekkil mug di
3: waaw wolof njaay dafa ni teppum këpputal xontu picc taxu koo jóg dañ ko cay fiir te buñ ko ci jàttee day bu duggul kaas rek
4: duggu tar
9: cheikh la wolof ñani wax ni gemmiñ guy nacc borom dox jam
11: reub ci ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakku
4: señabulat wolof jaay neena kuy ñoddi da nga jotlewul wolof jaay neena mag muy daw di meccitu boromum xel da koy wattu
9: wolof jaay do wax ne nag bu dul bo jamé so bu wex fatal
4: wa wolof jaay dafa ni sacc budul raw jeurul yak tay nelaw
9: wolof jaay dafa ni
23: señabulat wolof jaay dafa wax ne bu leg leké alom nako gëreme coy
4: bëgg yap bar bum la taxaso bu gex wa wolof jaay dañi gor du faté ndek té rusul jëf
11: kuy ñew ta faso woñ nga mboros ma jagadi
9: sëf bu dëkke loxo jëf jëf
24: wolof jaay dafa wax ku ñu sa borom kër yek sa dom
4: wolof jaay dafa wax ni xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéelu yëgu
11: waxi wolof
4: xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéelu yëgu wolof jaay dañi dégu fot ñak xam ya cey nan
11: photo photo tagalul mbam ak nopi
9: jafam do fot fot mu xéñ def
4: kërëm gi su ko lay nga waye regalu
11: ben ab nen mënesu ci am pedd am ci ciuj
4: den ci kat ron lal dafa bay ku defenu ci ruun
9: wolof njaay neena ko da xel mu raw la jeen bëre mu daan la bu ngeen xexé mu dum la
4: wolof njaay den nga sum pulo bu lu ci yoree goj da wésu ren ba
11: beutap tan jël na mi def sank lañ
25: bu ñi soor leray bi diw bobu dafa fekk jant fenkul
4: ci jëm ci xur wi bu bëgge xam li nek ci xur wi na laaj ci fi jogé
11: xobu xal xajul ci gemiñ ak tef
9: borom konku yegul borom larmet waaw wolof jaay neena dan bu nakare gu ngey diko defal wolof jaay neena deratu bop du moy mbagu borom
26: wolof jaay day faral di wax garabu adina bu meñe bul wat bul gëssam ligal ba mu tadi nga fam
11: ciwol du tepp dom je bet
26: gudd bu ngi jibat la dañu do ci bu tassof
24: ayel wan ku ci wato xaj bobu da nga wésu mustafa
9: mbojjan fum taxajuk do wër ta tour di wërel
25: rek reyna su ñeel waye loxo muñu ko
11: picci mi ci loxoy xalé yi wër ta re picci mi ci kaw taal bi
25: wenn wenn gedd samam ndawal téréwul samam ndawal ba bari wenn
9: sa gëm gëm ak lima xam nak dox kuma nak wax kenn waye moy mous du siru siru du mous siru no rog mous mous it no rog siru ya gis nga fi le siru cheikh abdallah mous ko upp taxaway ci kaw waye siru gëna gudd ak wer kawar ak mous ci bafa mo gëna noy kawar ak siru te saw kawar ak siru ko sut ele mous di xéñ ak li siru di xéñ bokku
11: yo xam nga siru le
9: waaw xamna siru le mo wax deug yalla waaw xamna siru
11: man damay deg ñaar damay deg sa ndax di deg si ndax
9: waa
11: di deg bebeton
9: bo ne ci ndax ñom ñepp nga boole bo ne sa ndax xamal ne ya nga ci tudd ci te bu jigeen bo ne beut war na nga ñew ci bu goor
11: legi ñom ban jamon nañu wara nen
9: nawet bi bu commencé ba nga xamne ndox ma ngi bëgg ak jeex ndax ñom duñu gatt fu deegal wa gis nga bo ci amé xéetlu gis nga nenam yu jëk bu ko ëmbé war ko nen yaram wi dina am rafet rafet bu xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko né da nga xamne ci ndax li ci garab yi le deug nga diko xol bu ñëwé yaram nit lu rafet lolu gëdd gëdd ya day wañé ko wat fan yoy
11: légui mom buy nen day yulli wala day potoxal
9: ah buy nen day yolal
25: 7h15 ba 8h ngeen di ci and ak Abdullah Hassan suñu ciosan ñu war ko sam ba du reer suñu kalama doon suñu ngannaay ñu war ko wagar ba du nax say waxi wolof démission bu ñuy waxtane kalama coach bam ay lebu ak ay baat yu wolof njaay yag wax ngir mi salat mbir wala mu joxe tektal ci ciosan ci kalama la mag ñi daan yare seeni xale ben kaddu bu ñu ko massa yekati mbolo man nañ ci jangi jot ci ay tektal kon mbokk yi Abdullah Hassan mu ngi dubbi buntu bi bes bu jot lay doon altine ba samedi 7h15 ba 8h ngeen mëna and ak mom ci téléphone bi ci 33 976 0909 33 976 0909 waxi wolof ci UKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wouté
27: bala ko xamné ma wax soxla ay tan ba gor
28: ko soxla ay tan ba gor
27: ci bala ko xamné ma wax soxla ay tan ba gor
28: ko
27: soxla ay tan ba gor ci ko
25: 7h15 8h map matna bay ci rew
29: soxna mbem jugal jeulati sa khalim ta ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbeen jugal jeulati sa khalim te ñew bindati jël ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di deglu bir faaw nak nga def li la war farlu lol ti yewu fa jar ndax te kat dala wara ñor mag ñi kat dano mataroy ño taxan ba ñew teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cer andu ko ki mag di defar sun ciosan ba dun ko fi wër Abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cer andu ko ki mag di defar sun ciosan ba dun ko fi wër Altanet baga wuñu jël bar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam musaxel am jariñ ya defu la der bo bëgge di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man féré kaas bi moy bi fi gën yi wadit nga dal di ko for bip jota ya tax ba nu xam dem bu tay ñu xam fa nu jëm mandu yit te xam fani yam dooni gor ta bañ di fi wor xam sa bop ku jarna di xey ak di gontu fi ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey fo demit ñu jox la sa jër man defon kuna lima mom popu mag ñi kon duma joom roy lu bax la nek te di ñoom deg lu baar yi ndax dafa wër don nga ndaw ta mag dina ñew gestu lit ta dal di taxaw def lu bax ta bañ di fi bew kon ñu am fi lol du fi far ndaw lu bëgg di ñi fi ñewaat don fi way ba ñepp xamaat sa su nek na ko waxaat bamtu na ko muy gëna bir na taxaw lu tej sama way yal na yalla may ki nu may may yu reey ta def sama way ma am ci may yu ma wër na taxaw lu tej sama way yal na yalla may ki nu may may yu reey ta def sama way ma am ci may yu ma wër
0: hadda

0: ñewaat naa di fentaat way ak ay bind ngir ñu xam li tax man ba may soppaat jotaay bii di topp ko. Sunuy maam de ñoo doon wax ku mar tax nga daal di naan su mbuppoot da ngay réccoot mu ndox mii di sottiku. Ku nekkit de war naa xam cosaanam di gëstu ko ba foo dem ñu naw loolaat la fay baax nga yóbbu ko. Ku fi wàll yenn sëb dëkk daa tëggulit na xam ikaat gii de moo dekkal wolof ñëpp xamti ko. Bu se téere kaar jub see na ngay yootu sab rajo di xaar Abdoulaye Sallit mu ñëw gaay déglu ko. Fréquence bi sa trois yu teg cinq rek laat ñu leeral la ay baati wolof ngir nga jàpp ko. Te ay mag yu sell yi xel te am dégg ñoo di ñëw di wax lool dalay jàngal nga xam démb fonk ko. Ku fi ndaw gënal farloo te ñëw xam fi ki nga doon jotaay bii de moo jar yow di jumjël te daf si ko. Yilay bis de lay am muy alternet ba gaaw kon bu koy fakk nang koy xaar tawaat yi nga dégg ko. Ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñii da doon wax si yeneen ji mu am ñëpp seede ko. Ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñii da doon wax si yeneen ji mu am ñëpp seede ko. Delfin naa di woyaat fii ak ay xamal ñee ko bëgg kàddu mag ni ngi dooraat ku dégg lii ñëwal dugg mag ñu mat ñoo fay teew di yeete ak di wax njariñ Abdoulaye moo koy def di ndaw lu yaatu xam dëgg tax nga tey ñu sawar ñun di gëstuwaat lii di wolof dékku ndaw bu cosaan ñor jugal te daw daal di dikk secteur bu jotee rek jëlal sa postu teg ikaat sa trois point cinq ay fréquence bi amul sikk. Bëgg naa sopp naa man ku fonk mag ñi mel ni kii Abdoulaye yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg bépp baat bu la réeroon ko jël ikaat bul ko sa fee daan la jox lu la jëmmal ci ay wolof bul ko fat ak démb la nu fii teg mengale ko li nuy dund teg ci koot ba nga xam yow li baat bi wundu ci tënk. Soo xëyee na nga naam maag sa xel mi it dee ko xalam ndax te ñun li ñu war mooy ñu sàmmu ni daw yi fag yàll na bur may leen wér te fan wi gudd lool te sut wekku fanu mu daan jox ña jiitu woon ba ngay sëgg seen xarit seen soppe moo fi ñëwoon di leen déggee sàkku ñaan ci boroom bi mu doon fi mag mu nuy bëgg.
1: Delsiwaat nañu ak yéen ci al azhar gi bañ mband.
2: Ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu.
1: Delsiwaat nañu ak yéen ci al azhar ni bañ mband.
2: Ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu.
1: Seen jataay bi ki koy def Abdoulaye Ahad Sall la tudd.
2: Jàngaleeg joxe xam-xam ku bañ ci yéegul faxand.
1: Bul ko yootu jotoo ko gëleem ganaar munu ko ñàng. Mu seef fuñ dajalee woo ji nax ju reef fa fay xand.
2: Saay wolof dafa leerul ne nof laay de mën na rënd.
1: Xàmme naa dimb ak rat bereef sawat ak ko rand.
2: Woote leen subateel ndax sa teere kaar lan ko rëdd.
1: Mooy léegu ak jàngat yi lay tegaat ci sab ànd.
2: Compte 33 la 976 nga bind.
1: 0909 jël wolof di aj ci aw tund.
2: 0909 jël wolof di aj ci aw tund. Woote leen subateel ndax sa teere kaar lan ko rëdd.
1: Mooy léegu ak jàngat yi lay tegaat ci sab ànd.
2: Compte 33 la 976 nga bind.
1: 0909 jël wolof di aj ci aw tund.
2: 0909 jël wolof di aj ci aw tund.
3: Woote leen subateel ndax sa teere kaar lan ko rëdd.
2: Woote leen subateel ndax ginnaaw fajar lan ko rëdd.
3: Wasabaatu wolof maa nga tekki naa ji ñoo ji tëdd. Woote leen subateel ndax sa teere kaar lan ko rëdd. Wasabaatu wolof maa nga tekki naa ji ñoo ji tëdd. Bul ko yootu jotoo ko gileem ganaar mënoo ko ñand. Musifun dajaloo kay ci naka ju reef fa fay xand. Bul ko yootu jotoo ko gileem ganaar mënoo ko ñand. Musifun dajaloo kay ci naka ju reef fa fay xand. Si njataay bi kii koy def abul aanaat sa la tudd. Jàngalee wane xam-xam ku bañ ci réebul fi xand. Si njataay bi kii koy def abul aanaat sa la tudd. Jàngalee wane xam-xam.

0: banjere golo fe xande kontaran tuturala 976 nga bindu 09 09 jelo di ay di aw tunu kontaran tuturala 976 nga bindu 09 09 jelo di ay di aw tunu depp ndaw bu ciosanya jogal ta daw dal di dik ndax ika mo de dal sumi ciosanyo ko beug bepp ndaw bu ciosanya jogal ta daw dal di dik abuladia de kal sumi ciosanyo la beug
1: wote len subatel ndax ginaaw fajar lan ko redd wax sa baat wolof ma nga tekki baat ye fa tedd bol ko yootu joto ko gilem ginar munu ko ñand mos ya fon dajelo weji nox ji rep pa fay xand degg na ñu ne nangam ku koy reere le nga fand ma ngi lacc amul ndek lu yomb ndax dang ko jënd
2: ak su ñen te lo tay di nu la dire jaay ba ila ay wala ba
3: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous vivons ici tout bandam.

ngir dila taxal wala yeen sama jikko jo xamne gis nga nit am ko ta amulo ko nga xex sama kan ba dini nek yow da nga faxle te bo lekke ngay lek lu bari da ngay tayal do jagg yalla nga wañu sa lek nit ki nga xamne dafa bëgg ala lool bu xex bakaram ci lool ba wañu lool wala nit ki nga xamne dafa bëgg waxtaan trop day tok bu toge waxtaan ak ñi ba ñoo ñu dem mu séti fi ñu waxtaan ci nga xamne wax do gi ci sene gi ci ramba gi ci wax lo xamul gi ci tay tam wala ay ñi koy bindal dañuy tay ak nga xamne ko lepp da ngay waxat bu bo dama ci bamél da nga fi lañ ci bindi ko gis ci ba téré la go xamne mu ngi ci sa xol yi ko bind nga xamne bind nga dund ci aduna tax mënu moko jox té benen téré bi ci def nga xamne lu nek ci bi ma ka té dañ ko tak ci sa baat bi té do ko ci ko la insan aljannahu ta'ala fi ulqi wa khruj moy ma ka abri kitab ya qahum man su'al nga xamne bu yamal xiyamé nga koy ubbi bakkar ke kat bi nga xamne dafa am bakkar day ñu li nga xamne dafa am tiabo yu rafet nga xamne day leer nga diko jang yoy yep nga xalat ko di xalat bepp dak bepp melaw ban wo xamne nga xamne lamuy lay indil nga diko benn ci xel diko ragal ak di delu ci yalla nak mi nga xamé lopp jang ngay ñaan suñu borom mu japp ni la nak genn ci jikko yu ban yoyu té watani ko jëw dana tax jikko yoyu deugël ba nga xamné du mëna guddiko du dañ té day nekk ci quraan ka xamné itam kon yi ñi tuddi ci tassuf yépp li moy tassuf boko défé sun ki noppi ba noppé rek di wét da nga am sa jikko yu bari dana dañ ndax noppi ak wét dana di jikko yu ñaan xif itam dana dindé parangal waxtané xif yi nga xamné mo nek na nak bakkan mo nek na nak bakkan xif bu upp nak day tax sey tier lagi sa ro tawat doto meuna xam la nga wara xam doto meuna jëf li ngoy xif bu dug doomu manam rega day li nga xam ni ko tax dañu nek yene ni dañu wax ne abqadul halali inda llahi at-talaq wa shibar li dagal lepp li ci yalla gëna bañ moy fasé ak regaay yaron nabi sallallahu alayhi wasallam doom adama munu la fessal ndax lu yes biram nga xamne kon regaay lu ban la ci nit ko xamne day sikkartu yalla bëgg ko xaram ubbi ko bu am leer yalla dañ tam bu ne sunu wadi wo itina bul bid'a waqtu bid'a tawba foto lu di tuup yaron nabi sallallahu alayhi wasallam di len tuup man bis bu ne dama ci tuup teeneer yalla manam dafa wax teeneer waye dañ xamul ñaat la ko mu bakkar ndax ko ko rele ma xam na ngam dañu ma ta akhra wa sahar ak fok fok itam sey nelaw bu sak digënde bo xamne do ko ñaraw ben loy def sun tu wax na bani sax bo mu ñu yew rek digib mënu na amulo katanu manam farlu tamu tagga sa bop mëna japp julli gu digi wala nga jop di sikatu yalla wala nga galaxliko nga digi bop di jaay go xamne lu bëngam mëna ci rek gatt bamu ag digënde bop sax nga dik ak guddi da nga am yoolu tax guddi julli yi ñu dina guddi da nga seen yoolu la tax nga sa rek fogg itam nak ñi ne la nga bañ ne law xam nga sahaba yi dañ daan jang alquran ci taw bu ñu julli ndax ta yalla ci mu am wa uzra sunna istiqamatan ak jup manam sax ci sunna yay yi nga xamne bo sété makhalaf niran jikko yu bari yeb bi ci nek seigne touba waxna jikko manam jep da fay fat ak melaw fay fat boko topé kon lolu moy bu fekké gis nga seigne touba limu bind wala keneen ko xamne bind na nga gis yow yu mu teural teural na ci li nga xamne non ngay xexé jikko yi rab yoyu ak jikko yi sheytane yoyu ba am jikko malaika ni ngay melal malaika moy nit ki fekente ne mom da fay wax ni ko lepp lu bon lepp liñu bax na mu nek ci di xex bakkar fum toll di xex bakkar fum toll bari jang alquran di ñet na di fatlikou ay bakkar di fatlikou sukurat ak netti sukurat ak xatar bi ci nek di fatlikou tray bamel ak yagaay bi ak di fatlikou ne bamel ak lu mu fay jëfëliko lu mu fay xewlo li mu jëfoon rek la te li mu jëfoon ci bindam dund gi lu gatt la bano pitta daf ci daan nelaw daf daan liggéey daan def leneen lim ci jëfay na bari won te loolu do nga la am ci bamel bu xamé loolu dana gëna bari ay jëfëm bu ko dé xalaat itam nit ñu farlu ni dana tax mu gëna farlu bu dé xalaat itam liko yalla defal te xagn ko ñeneen dana tax mu sant yalla sant yalla bu fekkenti ne yaangi bañu xalaat ñi la ëppalé ba tax xam dafa lay xir ci xir ak faddu ak alal di bari nga xamne diiw amna nangam milliardaire ci millionnaire la nga bañu sét lolu bu dul di sét ñi nga xamne dama leena tané te ñi ngi dund te wañu leen dara te mu leer na ni itam yalla mën na la tek ak ñak tek bëgg la tax bëgg dafa bañ aduna bu nga xamne duko jox ak soppel dengal mudul mu am hikam bu tax mu leer na ne yalla bu la ñakale dafa bëgg wayafal sax yeen ëlëk la nit ki aduna mën na la ki am yeen kilo mo gëna nepp ki am yeen ñaari kilo ki am yeen tan ki am yeen ñetti tan ko gëna dé kon li nga xamne nit ki bu gënë aduna ta limu momon lim amon ci aduna ci la xolam di delu ba tax moy netti ci xoratam kon ki nga xamne amona lu bari lu bëgg ci aduna ki nga xamne de nga amona ay milliard bu ak roham di gënë ro gi day sisu ndax milliard yi fi bayyi baña def bu ko defé malaika yi gëna xëc mu gëna metti sukurat ci gëna yag gëna metti bu ko kent na nit ki bayyi mu fi dara wala sax bayyi na fi alal bu bari waye saxul ci xolam motax ci gañu bax ñu bari dañuy ñaan nan allahumma inzi ad-dunya min qalbi wala tunzihha min yadi sun borom yalla nga gënne alal ci sama xol te bu ko gënne ci sama loxo
manam dang ko am waye saxal du ci aji.

0: Abu yaliu bagai naya.
1: Abu madu bamba.
0: Ayana ne dar dar.
1: Ugen manjali.
0: Borong tuba salibul wajan.
1: Borong tuba ya gore. Abu yaliu bagai naya.
0: Borong tuba limudai. Mene suko lim.
1: Salibul.
0: Borong tuba ya gore. Abu yaliu bagai naya.
1: Abu madu bamba.
0: Ayana ne dar dar. Borong tuba salibul wajar.
1: Borong tuba ya gore. Abu yaliu bagai naga.
0: Sunu wagi limu dai. Mene suko lim. Borong tuba amu morom. Katunan koji garab. Sofi aibal ngeme ko. Tuba salibul wajar.
1: Borong tuba amu morom.
0: Borong tuba,
1: salibul,
0: borong tuba amu marom, katenang kaji garap, sokai balu jeme ko, tuba salibul wajar,
1: borong tuba amu marom, katenang kaji garap.
0: Borong tuba,
1: salibul,
0: sunu wagi nyeraka ko am. Borong tuba, salibul, wajang
1: tuba. Wagi nyeraka ko am. Borong tuba, salibul, wajang.
0: Sunu wagi nyeraka ko am. Borong tuba, salibul, wajang
1: tuba. Wagi nyeraka ko am.
0: Borong tuba tukim busori ba.
1: Lakol musali.
0: Jaga yutuki ba.
1: Lakol musali.
0: Borong tuba salitul wajang
1: tuba. Borong tuba salitul wajang.
0: Kadim Rasulullahi tukim busori ba.
1: Lakol musali.
0: Jaga yutuki ba.
1: Lakol musali.
0: Borong tuba salitul wajang
1: tuba. Wajin nyulek ba. Borong tuba salitul wajang tuba.
0: Borong tuba, borong tuba imayam tuje wajang
1: tuba. Wajin nyulek ba. Borong tuba imayam tuje wajang tuba.
0: Nyulek ba amma borong tuba imayam tuje wajang tuba.

julit yi ak nguur gi ak adina ñepp ko joy ñun ñepp joy nan ko ngir baxam ga yalaw nawet bi joy na ba far gañ tax gi lot na tay ru yepp jax nan ngir sefal yalaw mo lam nek ci dunya lepp lepp ko joy luñu xamul luñu xamul mo lam lepp yalaw masil ayang mola way way wi di sakuy ngaram ci yalla ak ci serign touba fa yalla masil ayang mola way way wi di sakuy ngaram ci yalla ak ci serign touba fa yalla amna ji mom lu mam amna ji mom lu ma xam Siapa lumayinama ayyafuor na yalaw Motok makam bodya Ak sany sanyya malakawak Ak dola jag maya Akharbaak yalaw Ihi majoy falulay Masila nyang nadam Saab zarim saab kharit Chey ma santi yalaw ima joy falulay masila ñeñ nadam saab serign saab kharet jey ma sant yalla ima joy falulay masila ñeñ nadam saab serign saab kharet jey ma sant yalla fek aduna tukki ñi wax jëf ju baax ji mu def ku def ñu wax lako mo def lepp yalla jita serign bamba ak bur yalla mo reey mbir mo jitu dunya wa khurafa yalla jitom ju warna ko ne ba xam gi dañ na ko ne cheikh fallu rek dajal fepp yalla jitom ju warna ko ne ba xam gi dañ na ko ne cheikh fallu rek dajal fepp yalla ku ngeen ma deglo ma wax len fallu li ma jaxaw lay bëgg wax waye xawma lepp yalla bu gën ma deglo bu gën ma deglo mo wax len bu gën ma deglo bu gën ma deglo bu gën ma deglo mo wax len fallu ni ma jaxama lay bëgg wax way xawma lepp yalla su ngeen ma deglo ma wax leen fallu ni ma jaxam lay bëgg wax way xawma lepp yalla kuy way serign fallu nay wax mbiru reey mu dew zañ zañ ya ak do la jaak kharbaakh ya yalla kuy rab gayne yarug lasfer asal du ko jamba bal ba sax du ko safli wor na yalla kuy rab gayne yarug lasfer asal du ko jamba bal ba sax du ko saf li wor na yalla way kat ilay lebu ngir sen wax ji tut ji nu wax cheikh fallu gayne la mo man ko ni yalla o way kat ilay lebu ngir sen wax ji tut ji nu wax cheikh fallu gayne la mo man ko ni yalla o moy do mi sama se tum nyangor ku joggi ne way ku ton serigne fallu do to dal yalla o cheikh fallu mo ab serif mo yaatu mo bari ngor mo yor mu ñuk suuf ta fallo yaad yalla o cheikh fallu mo saña don alim di atte mbiram chalimul khaybe ngir sañ sañ bayalaw mom da na fek ku jëm niran mu ñot

0: Niko ya lai fai ya
1: ahmadu bamba
0: isu nyuko fenen
1: rasulillah
0: dikenen de foni mom am fai di fitu ba borom duba amoro yalla wutul la moro rabbu yeliu bagay na
1: ahmadu bamba
0: ayenen dar dar borom duba salitul wajanduba
1: ya gore
0: borom duba limu daj mene suko lim borom duba ya gore rabbu yeliu bagay na
1: ahmadu bamba
0: ayenen tar tar borom duba salidul
1: wajanduba ya gore
0: sunu waji limu daj mene suko lim borom duba amu morom kat nañ ko ci garab so xey bal jeme ko duba salidul wajanduba Bonduba, salitul, bonduba, amomarom, katenang kaji garab, sokai bal jemeko,
1: bonduba,
0: salitul,
1: bonduba, amomarom, katenang kaji garab,
0: bonduba,
1: salitul,
0: bonduba,
1: salitul.
0: Sunu waji ñu nekk ko am borom duba salidul

0: mbollem cheikh serigne touba cheikh amadou bambou yi kenn ku ci nek manal assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah dem ba keur mam cheikh ibrahima fall fekk fa jeru nje serigne amdi khadifal bu niku nuyo demel nuy na mbollem jabotuk mam cheikh ibrahima fall kenn ku ci nek manal assalamu alaykum wa ka serigne modou mustapha fall ma ngi len di nuyu bax bax di nuyu mbollem jabotuk serigne modou mustapha fall kenn ku ci nek manal assalamu alaykum wa ka serigne hassan fall serigne motala fall kenn ku ci nek manal assalamu alaykum wa ka serigne ali fall ñi ngi len di nuyu wa ka serigne abdou sakor fall assalamu alaykum mbollem seti mam cheikh ibrahima fall sen nuyu ak sen ziar dama koy tek ci loxam jabotu serigne modou aminta fall jabotu serigne cheikh jembu fall kenn ku ci nek manal assalamu alaykum genn keur mam cheikh ibrahima fall demba keur borom dar muhti mam cierno ibrahima mbake fek fa juru nje serigne khalid mbake ibn mam cierno ibrahima mbake khalifa dar muhti manan ko assalamu alaykum borom dar muhti ñing lay nuyu suma ko nuyu rek moy nuyu na mbolam jabotu serigne cheikh awa balla mbake wa ka serigne mudawa balla mbake wa ka serigne subayru mbake serigne cheikh hadi kenn ku ci nek manan assalamu alaykum wa ka serigne abba serigne basiru antanya ñing leen di nuyu wa ka serigne ousmane mbake kenn du len fatte ku lu kuy bege bam cierno borom dar muhti manan assalamu alaykum wa dar muhti non dañuy jaare dem ba daru salam fekk fa jeurun te serigne abou mbake khalifa daru salam manan ko assalamu alaykum ma ngi lay nuyu di nuyu mbolam jabotu serigne modou mamoun mbake wa ka serigne mamour mbake ñing leen di nuyu wa ka serigne takko mbake manena assalamu alaykum wa ka serigne mustapha cheytu serigne amidou ma ngi leen di ziaré duñ fatte ben yoon ki nga xamne moy serigne abou mbake ak jabotu serigne abou mi nga xamne moy khalifa manena assalamu alaykum wa daru salam soxna yak la ñing koy nuyu bu baakha baax Serigne Cheikh Alim Dienne ak mbolam jabotou Cheikh Issa Dienne wa ka Serigne Abdou Latif Dienne ak Serigne Nar Dienne ñom ñep kenn ku ci nek ma nan len assalamu alaykum keur Serigne Moussa ka ñu ngi len di ziaré bax bax jabotou Serigne Modou Kabir ka Serigne Modou Lumbel ka kenn ku ci nek ma nan assalamu alaykum jabotou Serigne Modou Dem ka ñu ngi len di nuyu soxna mam awaka fo fe ci ngam wa nan assalamu alaykum ba keur Serigne Moussa ka wa ka serigne bay jaxate serigne abdou jaxate ñu ngi nuyu bax bax ak mbolam jabotou serigne bay jaxate wa xuru mbake assalamu alaykum wa ka serigne bay sar serigne ibrahima sar ndian kenn ku ci nek manal assalamu alaykum wa ka serigne omar diop ma ngel assalamu alaykum wa rahmatullah wa ka serigne cierno djouf lambay kenn du len fatte ñi ngi len di nuyu wa ka serigne isa dienne kenn ku ci nek manal assalamu alaykum rawat nañ jabotou serigne abdou latif dienne wa kër bu sin ñu nan len assalamu alaykum wa njufen
1: ikabfm
0: kon dal mbollem njabotuk cheikh ahmadou bamba khadim rasul ken ku ci nek manana assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah billahi dal di dem ba tiwawon fekk fa jeurun je serigne mbaysi mansour khalif general de tidiane ñukoy nuyu di nuyu mbolam ñu bokkal tiwawon kenn ku ci nek ma neel len assalamu alaykum wa lew na ñi ngi len di nuyu wa ndiasan kenn du len fatte di ziaré bu baakha baax mbolam ñi nga xamne ñoy ñuy baye xel njabotu serigne mahie ñass ma neel assalamu alaykum wa kan mam limamul lay duñu len fatte ben yoon ku lu gudi julit rek ma ngi lay nuyu wa ka serigne afiye ñang ci njabotou cheikh ahmad bamba khadim rasoul ñing leen di ziaré dem ba ndilli ki fekk fa serigne assane ka manan ko assalamu alaykum ma ngi lay nuyu soxna mam fatou souran fi ci keur serigne takko ñing koy nuyu baax baax soxna paul ci la ci keur serigne moutada mbake mok soxna may ñang ma nan leen assalamu alaykum ma ngi leen di nuyu soxna mam khadilo soxna mam bousso diop ma ngi leen di nuyu bolem njabotou cheikh moutada mbake assalamu alaykum dem ba mbacke bawol fekk fa soxna ndak jagn man ko assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah serigne mustapha mbay sam conférencier man koy nuyu bax bax serigne bousso be ñang mom serigne afiye ñang man na assalamu alaykum ñing lay nuyu serigne yahya bousso kenn dula fatte serigne fallou fall khalifa serigne modou aminta fall ñing koy nuyu serigne fallou fall khalifa serigne cheikh adigue assalamu alaykum rakam serigne mustapha fall serigne kamal fall kenn dula fatte manan la assalamu alaykum serigne hassan fall khalifa serigne hassan fall ci pentum dar salam manan pentum pali ni nal assalamu alaykum di nuyu mbolam jabotu serigne modou mustapha fall kenn ku ci nek manana assalamu alaykum serigne cheikh jemb fall mu serigne abdourahman fall wa ka serigne abdourahim fall serigne cheikh ma ci bop ba mang koy nuyu serigne mustapha serigne modou assalamu alaykum mudir ahmed sambu nek fi ci al azhar bundam makoy nuyu bax di nuyu serigne sal di nuyu oustaz balla mbeng ñing leen di ziaré bu baax baax oustaz hassan diouf mag nan la assalamu alaykum oustaz sidi ci sox ñing leen nuyu mbolam ku nek ci al azhar bundam mag nan la assalamu alaykum mbolam jangale kat yepp ñi jangale kenn ku ci nek mag lay nuyu di la ziar di la ñaanal di sakku ñom ñepp ñu ñaanal mbolam jangale kat alquran assalamu alaykum jangati xasidey mag leen di nuyu wa kar ba abdullah ñang soxna ami ñang la ko tekki sa loxom di ko nuyu baax wa kar ba diouf kenn du len faté ñing nan leen assalamu alaykum yakar seigne fallu ndjay ñi ngi leen di nuyu del ci fi ci radio ikab fm kaddu gi bayiko fi ci ndam di nuyu jeurinu keur gi serigne cheikh amar bu nuyu serigne cheikh amar nuyu serigne papa sayer mbay day melni nuyu nañ mbolam ñi nekk ci radio ikab fm waye di nuyu serigne papa sekk code de la route oustaz ndonga mbay mang koy nuyu bu baax borom li ci keur gi serigne muntaha mbay ak soxna anday awasam ba mang leen di ziar bu baax baax serigne cheikh be cameraman ñing koy nuyu serigne ousmane diouf kenn duko faté di nuyu baax mbolam ñi nekk ci radio bi serigne mahamoudou mustapha ndjay ñing koy nuyu serigne modou kan assalamu alaykum kulukuy beggé radio ikab fm mang leen nuyu ci seen jotay bi

xam ngeen tay nak seen jotay bi nga xamne moy diwanu khasaay moy jotay bi ñeuk am ginaa bi ñu magale magaluk ci ahmad bamba khadim rasul gi ñu gën ko xam ci magaluk tuba bu nopi tay jotay bu ñeuk bi nak ñu fasiyene dalal kenn ci jang kat khaside yi insha allah rabbi ci kanam tout rek dina tew bu tewé ñu fasiyene and ak mom ci khaside serigne touba ci ahmad bamba khadim rasul ci kaddu ngeen ci and ak seen mbokk abdul ahad sall ci seen radio ikap fm di nuyu mbolam ñi nga xamne rek ay auditeur lañ ak ay auditrice kenn ku ci nekk manana assalamu alaykum wa rahmatullah ci kanam tout insha allah rabbi bu sama gën gi ñewé rek ma fasiyene and ak yeen ci seen jotay bi nga xamne moy diwanu khasaay.

comme ni ngeen ko waxe legi xam ngeen dafa am sama gan ko xamna wala fa sien dalon ñu fa jang kenn ci jankati khasside yi xamna ci kalantoti marx dafa ñewagul nak motax itam xam nga ñu mëna gulon tigi telephone bi dañ koy tej bam ñew mom sun jankat ba ko invité inshallah rabbi

di leen fàttali ba tey ñu ngi ànd ak yéen ci seen rajo ICAM FM 103.5 sëñ Khadim Mbaye jàngkat wala sëñ Khadim Mbaye xësida nee na bu may fàttee ci waa kër sëñ Ahmadou Mokhtar Mbacke mu sëriñ Cheikh Awa Balla Mbacke. Kon njabootu sëriñ Cheikh Awa Balla Mbacke maa ngi leen di nuyu bu baax, waaye man suma nuyoo sëñ Khadim rek sëñ Khadim nuyu naa ñëpp. Léegi kon ñu déglu xësida ba ci kat.

0: auto yomb da xana
1: wa lol nak xamna mom début bi na xawa jafetuti ndax kurel man nani bokay dole form danaka da ngeen di ram dank rek ba kere yalla di ñew gëna ñew ak dimbalam wa day tollu fo xamni mom danaka doto ci son lo jang rek ñu aw ko ndax yalla leen di jox ak deg ci yow danaka lo jang rek dañu dal di man aw ci sansa aha nu lay deme
0: jangum aw mi ak jangum rajis bo ci gëna jekk
1: wa xamna nak mom jangum aw mo gëna nek suñu for jangum aw mo gëna nek suñu for wa
0: li da xana mom bass bok ki mom yaakar na gaay gandu tok xale and ak ay juddi yëngato gi de
1: wa nga ni ñew dañu bëgg señ duba
0: ci yalla
1: te sa bo jangé xaside yi nga xamné ci ahmad bamba da ko way sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam way yëkëti wat ay olofal yo xamné mi ngi jëm ci cheikh ahmad bamba lolu ala kulli hal fa murid yëpp ndax mom murid ñom señ tuwar rek lañuy bëggé aha
0: taw xasse di nga jotta jang de xana yi nga jotta aw de bari na xana
1: waaw bari na nak
0: kon fim ton tay su meena won seigne dawdo nga dem waaw ma li ginaaw rabbi bi xam nga ben bo mo yekiti watal lo may wax
1: okay
2: ma jung man de fasiyene ligeyel serigne duba ko kam yalla gem ma yalla
3: Ligeyel Serigne Touba

0: yalla
1: legi wala wala fal bi mom koko daglel seigne touba wala seigne muntaha kan la ci
2: wala fal bi nak mom nekul wala fal bo xamne man mako bind wala fal la bo xamne seigne mousa ka werakanu ci ahmadou bamba mo bind wala fal bi way mi ngi koy jeme ci cheikh ahmadou bamba khadimur rasul khadimur
1: rasul ci yalla akay ah seigne bi yow jambar ga de
2: ndaysan
1: kon da ngay jang di awu di jang rajas
2: waaw ñaar yépp te dañ ci dox inshallah
1: da ngay jang guddig jang ba ci
2: waaw ñi ngi jang guddig ñi ngi jang ba ci dox rek yalla
1: ci yalla okay légui da xana man suma dem bëgg jang kat mom du jafé pour mam ko jangal
2: so bëggën jang kat
1: waaw ko xam dañ ñoo di ma jangal ma xam ben xew xam nga yeesay jang dañu tang loxo ko laal ñoo yu
2: waaw lool le xamna mom luy mëna nek lay doon ndax jangat yi mom dañuy jang rek ngir liggéeyal ci Ahmadou Bamba waye nak xamna loolu nga ciy junjii muy walu di ci laaj adiya gi mel nonu loolu mu dafay melni lu ci mënta ñak la
1: acci la kay mu ngi koy tang gi jeer mané yow ba tango la wax
2: xamna sa mëna bañ tang jeer waye dal adiya ji mu xamna du ci mëna ñak
1: okay
2: la ko waral moy Cheikh Mohamedul Murtada borom kër gi wala wajiru borom kër gi da waxan ñom señ xarim ge yak ñom señ abdullahi sek ak ñom señ xarim kebe xamal len ni xasilé ci ahmadou bambay mam de len ci laaj dara ndax li waral lool moy nit ki lum duggal alalam dana fonk loola te xasilé ci ahmadou bambay wax deug yalla wares nako fonk fonkel go xamni ku ñew di lako defal war nga ko jox ciir bu mat sekk xamna lool bokku na ci li nga xamni wala bokku na ci li waral ñu di ci laaj ay adiyé leg leg ba ci do leku moy jangi leg leg day nek fo xamni day genn dekk bi wala mu nek ci biir dekk bi waye jang yo gis yo jang rek nek jang fanan naga baye xel ni da nga perte ñaari journée waye ñi nga andal tam ñoo dinañ perte ñaari journée rawat na su fekke jang yu fanan la bu bari sori
1: ok
2: ndax ay jang so de ko jang tam nek jang yu sori xam ngeen da ngeen xey dem
1: waaw
2: leg nak su ngeen xey dem yow ci bop di nga perte journée waye ñi nga xamni ñom nga andal tamit dinañ perte sen journée legi nak war nga fexé ba ñinga xamni ñolay jangalo nga man ko dabu wat fofa
1: lol sax yoon la manam amul kenn kuy liggéey bo xamné wax dëgg yalla da ngay tok naan gratuit la
2: dëgg la
1: ndax yaakar na ki jank ci sax même su la jittone dara sax nit ñi war na am xélu
2: dëgg la am nga xasse day mom mëne ci ko fayé
1: waye ñom fi ñu wara passé ñew yi ñu wara waxane surtout ma ñi xamné kenn ko nga am sa métier waye bëgg xasse day ndax tay ji bu neexon ngay nekk di sabar di musique yëmu ci leen ak leneen ko ñu gaay defé da nga fecc kadi fuñu fecc da ngay dag ci biye day ser lool bo démé dañ koy rang am ño xamné dañuy téela jokk ngir bëgg am ticket ak ci jankat bi di jang señ bi boko joxe sax ab señ bi nak poyo donc aduna la ci biiram
2: deug
1: yalla jankat yi ñepp war nañ na gëna japp légui comme yow ci sa bop yow yi jang yi ngay jang ni manam ci guddigi ñël bénu guddigi ak ci digg guddigi ak ci fayar gi yow ban nga ci gëna mo la gëna dugg dal
2: ban mo la ci gëna dugg waaw bo jang mo xamna yépp ñu dugg nak
1: da
2: ko fayal ndax sa bo franco lay djiblu penko deug yalla fasiyen liguel ci ahmadou bamba
1: franco
2: lay mom commencement ba
1: deug ya sukku rek manam lay djel taade
2: am nga bo fasiyen franco lay djiblu penko fasiyen liguel ci ahmadou bamba lolou wax deug yalla commencement ba ca fin ba lepp lay neex waye njang mom xam nga boy do recommencer da ngay kiy dank rek bu ko defé nak njang mom moy dem ba amal bo rythme bare bare nak bu jang mi amé rythme fofu la len jang mi gëna duggé ñen lañu wa amna ño xam nak jang mu dal mi tété mo len gëna dugg parce que nit ñi kenn ku ne ak ni nga yégué ci Ahmadou Bamba Cheikh Abdoulaye
1: wa loolu amna mom motax ngeen wajal wa di yépp di awu di rajas te len ko ni fu ñen fa grek ngeen ki
2: fu deugal deugal wa ñun mom ci ñaar yépp lañuy dox nak deug yalla
1: tan ki na saw ko dem ni rythme bu neex bo xamné bo den ak ñom sax waaw nga say mbag du tok lolu dañ ko jang wala
2: deug la ndaysan wa ñoom nak xam nga mom dañu am yene ci Ahmadou Bamba waye am yene lol ci man mi nga xamni man la ñandal ci xasside yi nga xamni seen yene ci man mom foko tak wess nako ma ngi sakku ñi nga xamni ñoo ñuy deglu foy mëna nek na leen ñaanal nu guddu fante wer ba liñ nal ci liggeel ci Ahmadou Bamba lepp ñu man ko matal ñu am yene ci man lañ mo tuddé seen dam mi nga xam moy jëru ni ko leen ñepp nañ ci dugalé
1: mo ci ké
2: moy seigne dambay me
1: ko am passé lol de
2: mom mo no fi jitu sax
1: 22h30 mi tamali fi lako fek mu tok
2: hein
1: 22h30 bi mi tamali fi lako fek mu tok
2: deug la ndaysan deug la deug la
1: deug la mom itam
2: deug la de
1: yi xam la fa ngeen joge mo sa dak ndox mi
2: deug la
1: ndax ndox mi mom yeen say bu fekke da nga yuro sa ki bop mom ñilay deglu mo ñoo ñolé ñoo xamné ki kat fa
2: deggel fa sori hmm avec té yoro go sa war wayu bopu
1: okay
2: nga xamné da ngay jël auto hmm lélé nga tok diko xaar té heure ba nga ko man nako baña ñew hmm lolu mo waral tardama yi lég lég
1: waaw moto dañuy
2: ko ak dëkk ba xaw bé xat
1: waaw
2: donte ki nga xamné mo luñu jël mo wax rek yalla borom patient la lolu ma sha Allah
1: magal gi ñuy doro genn ni nga xamné ni day affaire li gëna tang jër fo laaj laal mu gëna metti
2: kim tan la kim
1: tan yoy dañ koy nangu xamné mo liggéey señ bi mo yomb
2: deggal
1: legi yow wala fal li kon donc mi nga jangé khassida yi nga jangé wala fal yi
2: wa ni ñuy jangé khassida yi ñu jangé wala fal yi
1: rajes betam da nga rajes wala fal comme ni nga rajes khassida yi
2: wa dañuy rajes wala fal wa
1: comme
2: aha laylatul jumaati la gonon ya tabal cine gulen lam non ya nan ko lambutul laylatul jumaati la gonon ya tabal cine gulen lam non ya nan ko lambutul serigne bi lambu daj ay gobar ak ay rabbo ñu tej ko fa dem mu des fa ak boromam serigne bi jublu khibla dal di gabar nana kero man ta sujjot ngir tar tar serigne bi jublu khibla dal di gabar nena kero man ta sujjot ngir tar tar cey serigne touba

0: Adim. Kero gle Sheikh Bamba. Gise dudu mamba ye. Dudu nga nan ko bamba bayi du soro boy. Sheikh Bamba nan ko. Ndaw du baram zaman. Limu ko buzu du suge day zawan. Dudu nga nan ko Sheikh Bamba yow ya pank. Waye da nga xamni serigne sepp man dudu ma bay malen sank serigne bamba nan ko ndaw du suru ma sam bayam ma sakantu ma ko rama sen ma mam dudu ma bay dal di mer dal di ni ties kamil ba tere ba Cheikh Bamba yoron kamal ba dudu ma bay dal di tassare tere ya di sanni talif ya di xoti yere serigne bi cey serigne touba
1: mbake
0: cey serigne touba
1: mbake
0: cey serigne touba
1: mbake
0: cey serigne touba
1: mbake
0: cey serigne touba
1: mbake
0: cey serigne touba
1: mbake
0: cey serigne touba
2: ay
0: khadim
1: mbake
0: touba ye jallale ko yobbu ba fele nana kero fi ko fa fe po fal fele jabafali fala waré kéro amul murum kor julem gawé tawé jisul genen gor hurufi qadaf la man tazaka la bambo way de muri kor.